moro moro bunga wishishi ye kugumne kwe kumake xka fm kugumne ka matanga mukanda ke mateu ses first terta mateu akon hem ke gamat la kao maning akwa mukanda ng kwe tampui kawa he gawa o he kain kako kugumne ngay e diwe o ye kam akwa mayani kwa ngumata a katantang gawa tuin ulu a te gawa ngay a gawa a yunga a ngana kwa kang he panga a itu yungi kwa yunga ya panga gawa a yunga a kanga ya kaw a kawe amaki o chingi mage kondesa a gawa mba a kango a ke kanda tam gawa a le ya chikwa ngana kwa kang he panga a itu yungi kwa leya ya panga e kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wa yang e yang hea ngu shua mungi tai si kawa mkwa hula. In kui ga vundila. Gawa jubai gya nga to ka ki dangi ki a kao e ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao e ki a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, yeka spiritu sandu. Amen.

nga nga e ka kwe nwa asawe ka kwe so e ya te ti e mana ka kwe nte e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga anwe ka kwe mntwa go be nce ya nta nga so ga kwe de nce na ngu ma ga kwe le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ga kwe.

0: Come ci si casseva i rettichi clamoranti babati la due in quama clamsche clicker tatina. Ti borisi con quel clamene, si borri e triago. Ti monicanzunga. A in si e parte i si e furende come ti è nasnal na te magona. E quama clamsica clahe e taho tati. Boxberg, Wesrandi, Aniki. Kuiji anki kum sinagunde utan kamati plaslik regering gekwe gasi et zaluk aizi an partizik i sinagurita. A NCSC zaluk aiga kwana zi gasi et tau tau sin tati o trebena kai kuji at zau karako kum tati kwena na manda he a NCSC parti kum katia sit Afrika kindouta i sinagurita. Dri hangloe saiz eia hoti verkisenge gasi e 4 november tesin tati parte ina kana aninza avasia khwatia ha burgermeister kandidatia ki ma khwena te gurita tlou tlouita kheri otlai kwe kwa angkara khwiti 23 augustus ki khasi et tesenta tresi ka parte isi di sekretaris general si ati fikile mbalula angkara ting isi sigongi tesna guki kana avasia khwata tlai kuje kumkara kunka na komunda umsobo kwena koro igurita burgermeister kandidati siya teta. Tia na khanazi ya kiaru igu zabulani da kiti nga wiki. Ningwe sueto ki, ningwe nyendinsika khasie kwa angkara huiti. Aihe tesenu angkasinago mana burgermeister kandidati siya zawagurita. Bure na Freista di provinsi kiti na khana he aedia siya ko tahoro di Congress van Freiska stat da kiti tsara aeta kwe Bloemfontein kite sina di ki uiji na aga di khana gansi na di kwa di ministere tsara anya te mata koro iti veli o kambo mzaro aedzi khana di ta kia inkara kumogo ta uka sika ukambu kame departemente na ki karati zarot aizi khana zinde uta kumusena kuharita back and closer ta kite zwanga he gwezi ki tkhara tinki sunga itso si he khasi he imusi ki ya khatia hanu tse sika kai kuzi ha buru kwa ki nyami kwa kainu kiaira khauta kuhu zikim kuhu a kau dian anako tinkwe na bolt fontaine ki André van Rensberg ankara tin zonga si khatwa plase ki trahe tsao di kawa akhana ki swiri kasa hinya tinta. Kwa Zulu Natal provinsi ki tin porisana takhtaha saisi kwena vunstaha e sika khowi tinki khuiyo ana kwara khwatiya ha tui tui khoji hisena ko ha omba pirana South Africa ki khwenya an oro he khoi kim grand scope ta ti dinga o king khwena khowi tino khana zia a horo khau tia ha ars 74 ta ti dem dauma great town ta ti te ki porisana bori he e woti khwena khana he dawa a kyan wa khata doropa ka tuna tkhuwe ta porisana sia ti tsamzi ki siko o itin stora ji khwen undoma ko tinzi khwa khoita dri di kha unga kwara hin stora a South Africa ki ya hin undo mako kwe a chen amiko amitinu nuna chuko spatra ka siya kuhu wati. Porisa ki kuya mako kwe Robert Nitzwanda. Angkara di porisa na khana aniki sesa jia kom karako hana kranskop ta kiti nga weki. Sesa yo tui tui e khawa na kha kom karako sen veta. Te borisi khiri oe. London nuwe khana ane ki dwe desa nyekhan tuenda kia wo kiri wuna wo kwe tesin datin siki te kasa oa ka tim. Dangwe khasi e suri sena tin foifone ten dertak milyun amerikansa dolar saisi seri kai kai sena go tak tau tau sena te wo kiri e tesin ago kim. London stadion tak kui tim wo kiri o ta koma 2017 sika khasi he tesina inu aki akam sika atletiki wo krizi tesina him. 2012 sika olympiki wo krizi kehe msobo wo kri kwena kainu tesin kwezi London Stadion da kitem ka parem ki tesina him. Kwe sika o siyako Britannia sidi atletiki anegetia kwea Zack Buckner a kara ting o a ka di gana tanga te a ba si jingo kung kai te kwa ha kuri he tu erisen ni han tu nde a ya te no Olympic wo kri di gana dama a ba si a kwa hing tap kresi ka kwa kara kui ti han tu erisen ni han tu nde a mu na mu wo kri di hasi e te sen tan ng ho di September ng lo mki a kuri a ya te kam si ki suri sinago e te si a veri borisi kheri oe Kami deki siya ku akhiri kamari kwa tek boris ya tek kwa mago XK FMK.
1: Siya ngondi kwa 6 minuta na XK FM dan hongi tanga kwa mingon te flit si nongi. ANC ya ki nasionala et forin de komiti ye kala kwa Boksberg kunwane kuna kang hei kustaran kuna ke kango yi plani sa ngit gichwat o kastem klang kwa chi. ANC ya gichugi de seng ke kawseka ng hei Gitu juga jala, tak ngolin ke gitu genggung kaya kuang angka angin sasang ke ngul diri kang supa Ngkot kama fir ke November kuang angka angin ANC gitu gita O jala ichi usika ya tu o konta yi Gitu gita tina sasang diri itu na ke khasus ke ngul tia chung Kaya ku kadia kanggu yi planis na sekretaris general nga Fakil yang balu la gitu gita ngul taga usika angin Gitu gita sing take jabulani mkani kuna ke sawito ke Nintin ke ngul yang ikhadi da kaya kwe Makua si nghe kung fresh ada kuna kung plasi ke blue fanti ni kuna kal gice hana kaya ama ke mana sarja ang aveli au kama ang gitu gita ngang ta kuasa ikam au kama naik ngad kani kagi departemen na gal makua ang kami kung plasi ta gul kum ta kaka bekin klausira ang kung kwa ang ka ang kan kang guya senga ang gi kawan ngulin ngi kwa ang da stati gita na kuasa ngawa makua si kung bol fanti ni ke andre fanti rents berhe gitu gita ngang ke kaka ang ya otama kwa kama kiti ke plasi seng Polis saya kuasun natali kunan ke titkwa ki takhtakhi ngespo gitu yung hewun saya amgirna kang mekang ki tuitika kondisa kranskop kuna kang si tuitika titkwa yung kula kransing pasport hidi yung muli ng tiangwe kondisa khurupu yung ke patahangwa air siwa fir ki kharaitan kuna kang polis yung gitu gizik kondling o gitu gya kongkik sendor pang ki kuasa ta polis yung gitu asing stola krisis ki utkawa baitalan kao driis ki ngamtip gasibito leko ngkaw siga Polis akan beri seorang Robert ni sunda ikin tak ke kerana skop kan kang polis saja ni kita nak kaga sen privasi. London kan kuna sanggih kamu sen ketua di sini ni kan tu nak ke kau kompetisi tak kang sanggih tak jalan tak kang sih kau ke kung kang kecuki 500 India ramai luni Amerika kau dolar kang sih hanan kan kang kau kuasa kau. Tiu sika ng London kia kampu kla klang Sten ang 2017 kula ke tiu sika ng ikonisa Ki olumpisa den skol ng 2012 kwa ng Ovo kla klang ng gatsu kia paritia na ke kawa Jack Becker kumter ng ke Singgira kamsu tiu si genka ang hitwa pasi tau shi Ovo olumpisi ki sport ya gatsu ng 2017 di harta wa Ya ng sanaw jala ka yang sa sengke September Tiu si gatsu kia kaya kaya dan kaya kago kau shi ganika ng Kung ngayi ngasiwe fam kula kama Akhirnya sampai kunjung SKFM.

0: Nata e go matsemqa khoma. Nata tsa mo ago eh tsemqa kota. Na tsa mo ago ga sim am umtweni mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsemqa kota. Ne go gestesi ba kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ka ko emki. Gose namwako platform teniki bakwe tsema xkai fmki kunji damasiji bakwedi twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe
1: xkai ya

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago eh tsemtla go tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mkare aba mje emka tsa mo ago re eh tsemtla go eta. Ne go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go tsemki. Go se namwako platform teniki ba go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot ata go kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

0: Tiningen ek kan ek skryf en dan hom dit aan kom en te flits in hom ge. Mana strang het wa sama vir kerkier ek in tradisionele sakka. Feeling kos la bis ek kan te kala kan stem dat am sing ang skoten ge. Da sing ge khuk wa tu sa ta khu. Ke ge ku stem ka ku registrer e ke o ka stem ke kan kwa ti da kala gut ke ke registrasi ti ama voning ke computer ko kala kan khalin de ti ne ge kan ti khu ge tu sa ka wa ka o ti kan kan la bis ek de ti ke kon ya ti ti khu ke ka bang registrer ti e kala gu ka a in sie ki tu kwenin ta ke i ko ke gom ti khu nga ra ta an spo si so kwa kwela ke kwa nda kwela ke ra ti ke vek 17 ke kan ka nga klar water kuna nas ke tre kwa ke kan tu ranga kuna ka usika ngai ke thaya ke da klerin ke kwa ta usika politika ke ke kwa junna ta le kuna ka thona chi kan thona ke mo ke da dun unar shu ke thaku ke ke kun sa kwa speaker ngai tu kwenum chi pala te ra te wa ke ANC is ke ya ka ku ti chi kwa ta bani ya ku sha ke ta ke thaku ka ke kwa ke mo ke ti usika ta jin nu ge kwa kan gam ke e South Africa police ati kwa mangbe chugi ta hana ki onar shukuti ni saduna sipoji si sedri kweke kwa la nka nkozu natali ka politika sinta ki kli tuwa nkali ni a inchi rati vika nge wa 17 ki klar vater gani kuna naski tkakliya kwa nka ushika nge kantur kuna nasinala police ati kwa tewa nchikwa on Atlanta mateki kinta ki sadun onar shukuti nga ngamam chika nski tkakliya ti tuwa nge fasi South Africa ka tukawi nga varski ta sinki gakita ki ngay kata nga chi an ngulin ngi kaputan ko naka provinsi tukawi ngi sengdan ngi da kachi ngon ngay ngay kata ki sniwiti na gya vis kapu nuar kapu uus kapu kuna ta kakhiso na ke di ngay ngay ka ngay ngay guma ki meta gani ko naka ngay gati na ngay aset kasi kapu sa ki jochi kuna ta tukha cha kong mia tin gi fam kola thoma tol fum sam kong SKFM
1: sam ekcesi ka tin ere ama ko cam kam inte zingi khon tin baba tira de ko ma cam ski ke kir ta tin a ti bori si kong ko cam hen si bori ki yago ti monikan zunga Minister Zaruk ay regering Tsirika aan die tema Kovilin Kosini Labisa e sika ge kuka dat me ma e tesina gota ya ku angata ku angara khuita ge ku a kwa tshwa ke khana tsendi ya tsangata ku angaka itena e u itsam sika go e sia ku gedi sinago e sika ge ri odangwe ku angara khuita kwa tshuzi ke go dia tsaka ka tatina Nkamji o jimwa khana go tsiya tsanga ka tama tlabisa a ka de tsese ka South Africa ke tsana go dinkwena tsamji khai di a ina go ama go tsa o kana go dinge go da tsamsi ke khana he se tese na de ke e ka di veta a ANC a parte e te kweni mukunda ke tina a ka de Khana bori koma hive au au ko bori a ratslite sibu siso kwela mki kha se na hita go tsikim kwela vek 17 klar va terta kite nga we manda go te ma khame u ka tsese ka ka pointi bung ngana ndeta kai a tesena dikim nima kwizi kwati kwano karo dim ka go koma tia kwena twade tsamzi aleni akisiteko te akhro ko taro tinta politiki mborunga kwa Zulu Natal province kisesa ko amkana khana he mborunga he kho ama khatin sesa jack ac ka kunkasa kuya ma ko khwe itikweni municipal rati no anc mukunda zaru ai ani kwena ki thabani yose aka te ka ko he khasi he tesena tin Tahono bori di khana ya mako koma di mko mtongi di ma. Mko bori di awoko di ima ngi gota. Tamano khana partisi anisika khana si angakara hiya kwe hambita. South Africa si porisa ki zawako tlamkwena. Sesa di anyamu kara khwati ya haa sibu siso Cedric keke kwela. KwaZulu-Natal siki umkuji tese na tinkim. Vek 17 kim a klarva tertakit nga wek uka esika kham me kaw kwinti se gongia ama kin anakotin kwenandeta si tahorutin tsam sikim. National nak uya ma ko kwe porisanaka atlenda mate anka te sesa kunkata tin kwena khana kyaro na khati no tsam jingye te kwa siko aingo chika me kong oitin boronga siendeo direta. Te borisi kheri uwe. South Africa siguro o amanda ato na sesa ato angwe na anka te kawa he Nkama di navi ke u nyam sena teki kwa ka he kapu profensi ziki tam. Bara a kouni sa ande ta kawa kwa kumwa ayago ves kapu nur kapu was kapu profensi ziki. Ndundu kwe ani ziki sniwa a kwe kutabori ziki kwa te. Ka khisong ka kedi a karatin tsava tsame khasi u e kausi ka nyam senago seit kasi kapstatin of george doropa zikita e te twal sori tin ri boris khere o tsame te ki twal fri amadi kwa de tu boris ya te komango xka fmk

imitlolo wa musunu azigege ncamke muli ulaqomte ke tinica wa 14 minute ke konke radio xka fm ulaqombe wola ke khame mdi afite kanqo ngqupu khram ke ga afred kha ma ngiya tsonga moku gigonxo ya tqaqa ngiya jwabu ngake woli wa mixa elmiaritsli anje kamge sinqwa khumunqu wola msinga ngiya tsonga mgita afite kanqo ngqupu khram moku giga kwinqaka tqaqa kaqhisi ka ngiya qala udwa mke wola si moku kwinqaqa mqhuma ke konke radio xka fm hasha kwehe program a kokong wa wala msa ngi tsong tsimusi mku giga kwe komisela ma komisela ngaba de min ai program ka khisi ka konga omke vilungisa gani kuna ke che he vilungisa kwe khama ko qoshe wa ke qama fitika ngaba mku giga kwe samtsa programa atike kam de khama ko ulanqi ngwa yalfu irinqibi mhata aqhonqa wale wa yalfu program itini akala utomke ulisila chimshila program akala utomke chimshila ki chong agita kamke journal a program ta anje kam gesin komcha ngwa mdami qayi nyuya ke a hostisha kam ha khama di nihende gita kom de ke navige a chong ngdami kam di nihende a hostis a wa sonda kha tamam da katene a wa fakansi tam daga kokoma di tinde a hostisim ka wa public fakansi kama kanqa kang he da tom ni kha a hostisia wa dame kam a wa sonda kham ka bisi sim tene a twisa muku giga sa ulasin lagi tswang kam gi kwang ngum ko khuma ke ko ke radio xky fm te tsheteni ke ta tshu anga ya ati ka wala tsi gege ang a kwa 12 iri ko khoshi program a makal uto wala sin lagi tswang a ge ta kom ke tse bunga tshi sha tonki nhai tshibusi la moko ko ile gwa khuma ke ko ke radio xky fm ntena tshi sa moko gi ga sa ko le te ma ga program singa a tlo tom di ga kam ya ngiya tsong ngata magira kwa jwe kimo go bunga wa simhang le dwa ya sika ma kam kuma ke go nge radio xfm igeta a sika ma ngomi a elimia ritsli nna woli a tikin ma simeta gani kuna hin ha ki bigita a kuna kwe ti musi mtini gida kwa gumi kanwa program ki gani magira sa fita ta dura ti digra sa ko program a kalutom ki wala kimsa ngi ya tsong

kwartala chimba ehe kwema gehe gya golo ke da paninga da ba ungfer biter u an akaka ngodam understand ya van anjikam ge sakwa ib om him ya akhrat nyekha kanini kai khagira chi gqa kwa shila kan de dinsta ke vunsta ke skola khunam mukuge ka enhal yi vikwa makang hanu da khai mugira saade ge yi geta gawi gec a project da proyek ya yang a thisa mukuge ka ta de be ki pende o ya qqa de be ki pende ke kwarta lang tam ong sung hi sor kho ki dawa kwa bai won ya extra class ya hm kulaka hm ya wana kham pende waka ng he tini kwa he gyam ki ku ng him kwa akon ha kwe yi ng he wa khrat er glitter sim yi ng he parin wa kala kami ge ko o yi pijama dakh yi kako nam mgeta sindi ka nga ge wala ge turu ge kwa kama kwe si kake kong aka ke freda ha nga nga chigde wa di fiyar tinde ta si akala tu dewi wa khrat er klasim dewi wa glitter si yi kika o hong nga chimusi mhm mwang a debeke debe ai kwanza atika khauka da baki kwanza ke skola khona da kwanza a u khama kama la da baki ta u ya guchi sun tatike ya go sapato doje ke gita popcorn tawana hot chocolate ta chen ngawa sweet fu fu anki ka marshmallow tetana sun ngawa tv tinga movie da debe ki kika kwa kulu ki kawa phones in samalang ta debe ay skola for all debe wa khrat er da sorgo hun understand adawa ta ka kama wa wa fred da ngwa ngwa chi deke di 14 de wa ka ng he ge game ke kong he matine athisa bunga muku ki ko kon hi wa sibusi ng gira gun angwa program ki gang mwa gira safita te dura chi gira sa ko program akulu tom ki wala msnga ng ke ya chon

My life wa moso asige ke ngamuke mmuli wala komte ke yal fikwa 47 minute ke konke radio x ka fm ke taqomo ke chimbi ntene gile go tshwa ngqanqa wa mpuko journal a program ka qhisi ka ntene ge ke hokong wa mke wala shinki ke tshwang ka mke go ke go mpukuma maqamari ke mke sa ka qhisi ka ke hokong wa mke ntse ka tshwa ngqanqa wa mdami nnuya ke a hostess ya he kuma o mgenam damikam ka khisi ka nge ngqong wa mke quality ma ka bushishi ge de kam kam ke ka ge umkwanam damikai ya ma ma de mo hege go le gwa mkokuma ke sa u ka khisi ki ka he damen ke ge ke tui tui ka 1955 a parte di a wola ke khaski di tsong ke ka ge ha o he ka kam ge kwa khum kham dame che ka dame ge ti un kwa rihtem dame ge gul ka khasla khalai kait he ge ka khisi ke ka gi gi ge gul ka ka ka dame ge khul nwa chilo he ka ge ge tu khang ke wa aya bislet niyamang aya wa ke ge ka un khama ka da chi de aya kwa ke ka chwang wa kang he ge ge sa wala si bunga mtoka luke faral mo ehim de wa khrat er glitter sim he ka apani no de we ka ko hawi pijama dag mgita sung te ke kawachi ke sikha ge ke wa volgende vrijdag di 14 de kama nga de we ka ge ta hawi pijama dag ta so sha kala tu de we ikka sung o nga nga ka de we ke kwanza ya nghe debe agyanam no pizama dakh van kwanza ng aslate in kama debe gita uyi gruchi sun dewa mang uwa gaundi ya mang u gruchi sun yang unwa grusha pato debe chitke gita mpopcorn ta tsung hot chocolate ta unwa sweet fufu a kankiska chwa marshmallow tetene gita chi asung kasi ta debe gita chi asung movie ta kletle kogal kolu kega wisi zika sigea o a u kama dewe ay fons iskola ngay fons en samalang kageta nga u kama dewe wa kletter si kharat er ngang si taga geng hi ke adawa wa kharat er sor hong ke a nga tagita nga wa adawa ke kwanza ke sumana ang ofu mgea sang kwa sumana nga nga tigwe fuor datum fiar tinde wa ka nghe kwege giam ke kong bunga mteni chu agnga wa program ta mteni gita saate ke ngasi ke kai ardi gani khunam kalama ka nghe chuam da ngam kam chukwa akong muku ge ka wa drupang khan aka kamba ngasi si teni gita chi gita ha kula ke blasting ko ehe ngasi ka teni khoi chi a khali sorry guma datum aha hostess kan khochi akali platform 10 ke ga guma mgya sa inir gani khona ka tamachi ge he tamaka atli koi geng hai ke chinu sigita kwa magani shikola ta kwa ka saka ka kwa khwe wa ka ang he ge gya mke ko ma thu samku ge ga koi kwa hai wa bunga chimbui mkhwata agum angwa program ki gang mwagira safita ta dura chidigira sa program tena akalu tuam ke ulang msa ke ya chong.

0: Mekcesika dolfiri eteki amakhwani ncete borisiko ngacame ndimbambati radweni xa ucamnje cana rhota kicekrita tina asibori ekciyako ndiyimonika ndzunga Gauteng si department xa ikutema kona akati sureji cesika cwecwala kohanxhanae rhasi he tsonisangxhamade kwa kwiridzi ke moinko tseka kaita Gauteng se qwa qwa ke sure ke tswana nkhama de kuri ke tata ding khoji hasi ya nyam se na khati han khrat yen no khrat a ke sure a konta tina he vunsta e se ka nyam se na go qona qwa qwa ke nyama go tswana a qara ka tam honor days and the size an su kuji tsa ka department na wo khati ha ya le era le bohang mai le ta qite a wa ka ti tsutsuna a ina muwa ko a ba se tsamji ke Tsadik tso a angi we o atinu sure aya tom ki tinya ki tango a dango di hambi atinu a tso a nguka kumwa go tam. Gauteng provinsi e tsesi ka tuwe honer di saisi. Engie hu sure a tso na tsa o tatin ka o ziki tsi kore kwanya ha angi e tsa o ka tuwe ngumburunga e tseka sa kia itinu. Hey, si tam kai kuji khadi nyam se na khadi hanu tsi ka nien ta kha saisi e ya khadi dream go saisi khe ku khasi e suri senta minister zaru ai regering te ma kona tsiri ka kai kuji velen ko sine hlabisa a ka te 4 november khasi e khere o date meta tsau ko wa go itang e sikata kai kuji khadi e sri senu wa ka iteng e ta khweki kwa kwa kia mako akhe ku ea a khana sungara sitte wa guta kwete na khana kwenji ambapira ziki kanka tita nye kheri o nye angie tuwe siya kongye te kwanu kwa kwa kikwena di gara kaka siye kain sina go Gako kwe tafal sakhe takkite mitzels plin kapsa flak teki kho sina ti Dwelem se a ngisi woitin parwa a khone ten tak tak desen randi ka si die kim. Porisa ki zawa kona khana ane ki se sa zia kum kara tin kam siki I dwelem se di siya ko wo se na tim. Khoitin kwe kwa kara khoitin kama tin e ziki mitzel splen mkunda kai ka oiki ufwa ke ki siya ko te ta. Te borisi kheri oe. Ebola ta kite zwanga e Democratic Republic of Congo ki khasi nyam ka trace ndi suri sina e ka tsese ka 4 days and run sorry 4 days and size ki siya kwa tinta borizi kwa tsi kwa tim Congo musi tsoko tema ku anko na 4 days and 3 and 5 ta kha size zwanga dzi a kho tinta suri kara tinta Tam kara tsu kara ni zwanga si thae kha si he nyam senati 2024 and 2026 sorry 14 no 16 queries ki ahan 20 days and the size kwena Guinea Liberia na Sierra Leone ki zwanga e tsara hinta a tsam si ki kwena di o a 12 days and ki kha si e si senahi kin sasa ka 255 size kwena khana e tswin ka hi khaw kuji ana aga siya ku wo tam. Tam di o nkwe a, dri kwiri kwa a nukambututu ata o khwati ng tam si o sikim. Tam viye ke say sin ye khwati kinsangani ta kriti nga o he. No maluku, 56 taka kilometer say siya kinsasa ka kwara huinu, zwanga e khabana siya ku suri sin oru khwati tam. Te 12 firi bori si kheri o he, tam me te ki siya ku yen iri amati kwa, Tek Borisia Tekom Sanye, XK FM Kim.
1: Kim Tawale Tigbe, Yawale Inki, Tolfirg Eska FM, Dawle Magian, Ambogan Kava Eska FM, Awitan Katan Kumagan, Miamin Arverten Moyon. Houtin, all department in Gia Ua on the face, Awi Agia Okuya Skola Hun, Ayakuna Yang the Gate Wagon, Kamo Queen, Kahigia Sung Wa Ko, Jay Yang Ayan Tigbe. Kang hetik digia wa vilung san a jem hing digi tong unskolan a kani kunan. Gauteng a ke yang ya tekeng kgalema nka yeng sengwe ke tshwere go kgala sekolang ke kgao yang a ke ya tshe de kgrat ene ka te o ke kgrat a ga a bilong sa ka mfuns tang a kam kgao yeng tshe de yang o nita sengwe ke da tshwa kgala te we ke sekola ka he sen de go ke tshwe wana an suku a ya khisi ke gani khuna kwa n yali ara yang tshe de ya le bo khang maile a ke yang ya teke kgalema nka yeng ya khum khum go so sekola a gani khuna ga tshe de tshwe kam kan yatene gyan hiya ta ke skolang ya tbi honor ti gani khunan kang hitene gya kham kham ko un anga gan ke vikoma kang ka gani khunan firkisang ayi vikoma chang gyan ngare tam ni tak ti gi dang kang he ministering gya kham ka pang ka ngolang ka gani khunan vilan kon sini ka bi sha ti gya ku ita ke firke november kain gya wa datam ya ng he hangula kain gya plus le kain aga gachi gagain ho condition yi ateni gya khamsa o ko hm ke gani khuna kwa hm kalakam ka ang chig gya wa last time aya chimbu ka ang he sing achig gya khamsa wa yi ng he teni chig gya wa chigan ke khon ay gani khuna gya ge chu ghala yi e ke hangula chig gya chu ngai chidi ki gani khuna chig gya wa tafal sakh ke maichal plain aya khuna ge cups kapsi flag ta sing de gira tui gurin amakan dia ke dolem si ang sing de gige wana ngawayan ya malit ng gya uwa a honor in tak tak te sin randi ng malit ng say siyan please sa viko mako gya ng hiya tingin halam ng kang yi at sing de gira tui wana chi de ya kang he sing gya kam kam ko sung uwa ng kula kawang o he mitchell plain ay gani kunag de gya ngwa hofun ay gani sa subisang ngawagin kula gya ng kipanggan tang ay fasin kay kang he gya wa ibola ang agaga Democratic Republic Congo ay gani kuna yeste kier kan sing agi twa kule kama go ka tikan ke gani kuna kwa kan ngawshi sing ya sing wa tikai un hejig de gitu kwa gani kuna kwa kan he chok au min tik de gen un gani kuna gen ya ta ke itik de gitu tu wana fir de sen 3 and 5 tak aga kri kan he sing de gitu wana gani kuna kwa ya Congo ay kuna tweden aga gasi ya kamsi ta ke ibola tik de gitu twan ngalo kama koin khaw yang kya tuber sin 14 ya chigde gen hoi kumisala ka tege tuber sin 16 ay gani khunan ka ng he gani aka akhen tuin dak tese ni sin dege chigi wana kikan ke jinye aya khuna ke chigde gen lebron ngawa ke serian lon aya gani khunan ka sin gege ng hiyan chig chuan ay yalf tese ni chigde gie tege khaw kikan ka sin agya kamso ak khaw ya ng aya gani khunan ka ng he stene gya sin wa dia aka ay gani khunan na akam Stenik de gida chugo kui kang hechik kwan ayi 255 tak ki statuan chik de gya wan ki sayang aya kunan yi chik de gi chugo wanay kikan sing atin teni gya kum kum go sung uyi giga chucho wan kalama nga sigya ngun ngare kikan chik de gida tong o kama go nga wakan e kang hun ne yan kang he steni gya kum sung wa gani kuna kwa n wato ya sigya kum sung wa vegen a cha chong ya gan ke kang he khawit tamani sitik de gi chu wana ki gani khuna kwa n ke mloko aya khuna ki 5 and 6 tak kilometer aya chong se sha kang de gen hoge de gani khuna chik de gi wan kim sa aya gani khuna wan chang hum yi n ya tal shirin ai fa shi de gam chawla diwi chik de gi wan ye neri kham de dura gi sam chang hum ke SKFM

First class wa moso he lady zama ke ngamke muli wala komte ke 12 ikwa 18 minute ke konke radio XKFM mbola gita komo ke wala ke khamge ga amko khoshi program ya ga komke che bunga chu sha tumke ni program ta tsinga nge a wa asim cha program ga chang agita wa che si ka chwa ke si gi ga chwa re ma tis course kawa quick hinka e hikwa kondisa chimba nghe nka nkhwi he mazi akwa ngoto tsaka ke jo ofu ka fiti ka nqaba aggo ngumuku gika kwe nqhala wa for all that we gani kuna ka gita tota kukwa a kondisa kwe nqhala manginga se dawa ge akhika dawa nqhwa ka khwi kwe dawa nge nqwa pain ngita sun kega chichi ge heka ge gya dawa ma gita ni hu a kulu wa dawa ngira sati ge heka ngun khui ka no fiti ka ngwa ngun khui ta mazi ka thota ko kha far le ge khama khoi ngwa dawa aya ngun thang ya ngo kang e si ka ya mongo ya ka heka wasun ka gita kwa a fiti ka kya chichi dawa ngun ma khui ngwa dawa go ngate ni ge a khala he mas a ka ngwa tu da moku ka ge ga te ga ga ma clinic e hu cho si ge dawa gi dawa na cho ga ngun ge a khala tu ta ge ka ang ang a u dawa a ya was for all wa ga ni khuna ko e khwa ka khwa ka a obe ka go ni ngan ko dawa gum ke dawa dam he dawa ka ga ge ga wa khali kagi to ta dawa chwa alam a khama khwe dawa qa a ga khwa qwi den khala mang dawa qa kalasin tene kan khwa ta a musa a khwi ka fiti ga nwa ka tene gita o ta dawa gung dawa gu to ta a ta dawa ngu ka ga sang ka khwa ti vi bulu ka ga khong ga khong nam khong vi bulang ga tsi ka geta ko lang ragya da wang mung chwa chwa tene khong da am ku ge ka u ka da wa ka tale so fu da wa ka chwa ba sun ki problema a da wa an we da kha nim sun mu ku ge ka wu ji la ke he a te pu le la u a khui ka ng he da wa ge ge da wa mung u fu da wa no ka ng he ke chho ge ka tene ng chwa da wa ka tale sun daga chichi he da akal shin ka gege demechi an hari da ba gitan ni da kama ko jo musu da ngau a doko tene a thwisa mu kuge ka jo u da ba gon khui ka ki jum ge shi ge a da wa si gita ka ge da wa da mu kuge ka wujila hu vindika hu mu khui ka ko khe mu o ga da ba dibika mu o ga khai ka chiga an ko asin hi u kon wa ka ke da an ngun he a kulu wa da wa kral chukuna amak seker ga dawa ngit ko wona khanu khusan o hun sun dawa gi ku chang chik khisi ge wati chang nan ko ga magu o vuga chi chang mi ku fi di ga ma tie o khona khona dawa go un dawa ma ka chi ge dawa ma ge gya sana o fu chang o fu ka khin an khon ti bla u chi bi si ge dawa gi kwa a chang a ko ngwa choko fur ka ehe kachiji dawa kwa khama khwe akngo do ko fer alti changani khuna do ka kwa ngi wa ake dawma ni khunku uwa na tamna tam thwa ki ka chwang kana wola na wola itini pringa wa ya ku uwa chige dawa khunku wujila ofun gum ukwa ofu cha ukwa ngumka akwa ngha wa ka ge do ko tas ati sa do sa ka wa a kachi ki dawa ma gehe ngkai msu da ngui kya ngong he te ni ngwa gum ka ngma ko fu ngwa chang ka ngma ka hu do ko ge kwa ke specific ka msu ka ti ma da operin wa ge ko wujila a do ko ngwa te na akang ba dawa nke nim ka he ya perin wa ge kwa wujila ke atipulila u a tshoka ng ha khwasa ya agan khuna he atipulila u ngukhwi kama shi gita kwa tege mshu ke amchi gandi akko ku wizila ga chichke he adawa nwa tini kawa ka maluluma ya akko ke kama specifica kau
fela gaiti ke ngotsi ngaqini khona tene apheli ngaba aginto ngqa u ngiqonqo ngwasike kaqada wake ngqu zolangani sheda wangqukhi akaga khonqinqa khu khuka chinga e ka khonqa qhamasisa khuku chinga e kubanga hati sa dowa kwange ka te ma fela khanqa wa daba ngqunqa ka te ma pani ngwa daba ke utsin van chimusila ka tipulila uka e ka te ma jalanqa wa daba ngqunqa ngqunqa ka te ma pani ngwa agihin ngqa daba ngqunqa ngqunqa wachige he dogo chintene ge akonko a he mukuke ko kham u chige dogo ge ka uqwa ge ka kafer bieter u daba ya khason titi gani khuna mgita sinte ge kai kan wa rheumatis mukhika he ge kan tin kwang kwang kwang mukuke ge tisi ka khai wa baya ernsta ka ka khai ta maji atana a thwisa ka mukuke ka kwin khum vindika u gier uto ma ngaba daba ke chokosun yen hika kishin kasi sun boga da da wangi tuje ga giga sun mti cho mso ma da wangi ta a ka utu van de kishin kwa sekal kama kwe unga wa kai mso da ka kwa ga ga fitika cin ulam ulam he da masikan kwa mota ka da wa ke erins ta ga sun tit problema ke a ngwa wa ke da wa ngwa ke an ka da wa ka kai cha kwa kai kama kwe ngwa tiki dibi dibi ga shubitali ufu shubitali ka kai cha dibi dibi basala ga van ka ukham da wang ngi tuwa jala ta kuwa nga khwang matu ada wang ngi ka jala ka wat echi chi khai ka chu sing he usia ka thau ng khama go sio ka chu sing he usia chi ma ka khama da wang ni khuna age ta sing ka fi diga ngwa da wa ng chowa ka fi diga ngwa da wang ng ka o khuya ka khwa qesa da wa wa khu khuya age ta sa go da wa age ta sing go da wa da wa da me sun kwa cho fara gomke da me ke kuni he ke da ba gici ka ta da ba ta ma ganga hu ta ma chang nga khuita ya kwa nga ta ma ha gom kan kha men kwa o ka kwa da ba ha tang ku gi gi ka kwa da ba nga ngun khang da ba ngo a nga ta gi ta sun ko kwa okwa mige ngwa kwa ge vibulu ka kwa khung khung kwa ngam khu vibulu laga chi chi kala kaka ula shi gita nga wa daba ka ngung daba ka ka aka kwa wi kama ko ufu daba ka ka nga ta kwa ufu daba chwa nga nga daba bo man ha gita kwa nga ge a masa ata wa me ka ka kwa ngma daba ke ka ka inga tu ngu kaya daba daga ma ge seng he ina ka shumtu ma nga a ge as nga a daba feral chi ga ge fitiga ngwa ngukhi asiga se da ba kwa ya ba isin sa da mi sna tro da ba go ng kwa ga tshofu da ba kiwi ga sekal ga tsinga go ng ka tro go ng khama khu sheo a ngwa go da te chi ga hospitali do go si chi ga ge ka wa da ba ngun ke tuchi ngeng sing kama ngwa ngukhi ngwa si diga ma wa akhikang maka la gita a da wa van kula kan sin uta sing chom so ga chi chi kwa ga te ma da wa ngi gita a kala tung hi chi chi cho a cho kwa nga ka ke da ba cho kwa sang wa da wa tuwa nga go ga wa er gir da wa hin ha asitan hu tu gi chi ga sibitali kam git kwa sas kwa kwa nga hu ge ga gi sing wa da wa ngi ke kai kwa nga kala tu uta mi ka wa er gir hin ha asita khang cho wala nina la ya gi ge sing hi ka wa wala nina la yang atuma tutuma nga da bagi cho kala kula da bachi gigi ka wana cho ki hangun gi he akla tu wa kakro masi kam masa wala si magnum angam ko program ki gang gira sa fita ta dura chi gira sa program aklu tom ki wala ma ke ya chong

Kamekesika tweri etiki amakhanti mbambati radwe ika kamski tekir tatina ti kwiramburi si konka kamen si buri ekiyago ti monikan sunga Bako kwe a Mitchell's Plain ta kiti nga we kapse flag ta ki khose na ti dolem si di paru a strati a ki klunga itinu a khone tin takhtak deisin de randi di a insi ki wose na ti kim Buri sa ki zawaklo na khana he buri e koma ti kamsiki Ia ko si se sa di a kankara tinu dwa akho di si a ko wose na ti Khoi ti kwe kwa anka itin kama te vye ke si osi ki Mitchell's Plain mkunda kwae ka weki So, like a quick exit data team. Minister Zaruk I regering Mutsirika and Yate Mako Vilinkosini Slabisa Anka to Department of Benelance Sakaquina Noveta Kloa Eako Department of Zinteta Hana Zaruk Izia Mukarakohan Kamadi Plus like a regering Hek Window Ta Kloa Eyo Ngi Kujina Kikrezitesin Veta. Sika khek wa tesen kago datme khasi an ka sentan 4 november da gwanam ka khatesen akwata tlabisa wa ka des gongi ji khaji ya mu inko tahwe ko tau ka e politiki khui kuji na nki ku khoji se afrika ki tse sika tian tse wa teji khabana te ko tsasen veta mai khoji ya ko an ka de uka sika etikwiniki ANC ke ratsletsiya jawa ko kwe a andi kandwere ke si ko qao tsuntinki Gun free South Africa ta tsen ang khwena khana qoro qoro senja ya ko anga tete di mbapira di kwa ka khoji ndouta South Africa ke hisena go hari tam directeur Stanley Maphosa wa ka te se sa ji khasi e mua ko tanga se no mu ka ita ti tuere sen tuen tuen da nyam se na hik echa te di mbapira undom da ti kwa ka kwena kuru sen kere ko 57% ki si o te hoi ki ma posa an kara ti te acha undom da me ka di mbapira he acha kwa ka sa kya te tam siki a te he cha di kwena ki cha kumwa ita suri sen ta Te borisi kheri oe. Sport yanza te sinu rugby aki. New Zealand isi Spanien e sika. Greatest rivalry takti te turu e South Africa ki ya ako tuchi wokirija. Stomers kwande ta teho tati kapstati ki. Rugby wokiri e kwa angara hoi ta siwa iri kam sika khasi e nyam sin tati. Eka blets boka e ki wokiri na ko ka o ka oro kia ta hi kwe a. Ruanyal khame kapu spani stomers te kritiki wokri senagom stomers kwa khakwa he kwa kar khuiti nyam ka wokri he all blacks in data te khota din khama din ejiki e te tweri kwedam borisi khere we khame te ki sia ko firi ri ui tamjiki khama dikwa te borisi te komago xka fm game

na ta e go ma tsem tla khoma na ta tsa mo a go e tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am twen ka ga si om am ku msao emka tswana ga e tloka go mkwana mgare avam je emka tsa mo a gore e tsem tla go eta ne go gestesi ka go di e a am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri nim tla go emki go se na mo a go platform teniki ba go tsema xkai fmk kunji damasiji ba go di twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

107 o he ta khono nya ga FM tsa matsese ka temo nte ke 3 tsama go ta ofira ga mene teng ke go ane te ibere ga MTN 80 ka ikwe ka ikutswasa nya nge linta mthambo mde na amate swere mago MTN 80 te ana go hengwe ya tswa go bora e te o Spanish nqik a ga tsheji ke ka tere nwa tinji wo creator ti he no aso ane ti doete tsantsone sa kune sa te twa go ta o xa sensa yenwe na ta ikara qwe go ta o hareta ne ti wane soka ti gara ka go era do etete din khona gwana mkha tinde jamana de ke gate to tsaka we sendra ti reinard kula bika punda tsantsone sa ke friday ga tsedi tseka o a tsa somate mtkhono a mo ka taba tsa qam Price xa nwa tetane hitio te kya inka radio so ani soka te o tla e go tswitsi beta machanji taba ata kya inga

Revolution au kana tete tatse ya mateng tsane o nyo kara tseone sa ke eng tsama tse ka temone dire ka makota o tin khamane teng ke go ane tere na article ba ka punda tsane o nyo kara tseone sa ke eng tsama tse rado so ane so ka qoete ha tsane te se go tao darakwe a gwana mkhati ete xa tete ngo xa e kutwasa MTN 80 takite borasi ngimkho mwokri senta ti so ane tse ate kwa xo tse xa tse xa e kwa gwen gwana mkha kere takite xa te XKFM.

Ona return 7 o he ta khono nya ga FM tsa baqesa ka temone teki 3 ka mo go tao 650 minute nge kwa no 4 ga minute e ya kwa 4 ire ka tshane 4 ire sika borie bori sok e sikite ana kwa hi te ko ko da tse ko tla kwe a twa phasane temong e sika te lintam tambo a tla e ku tshwata te ta bona u sika tshwenya go ya 12 ire sika ti wesela elemia retsli hi ya go eng e sika te bona dangwe a mo have tsam tla e ku tana khama u sika khoro go ne tsam jo kwana jika te mo khama 12 ire sika khoro go ne ting e ka u sika jawa go kwana ku ne sa sa sena ta bana rado sike te tla e ku tshwako a kwana jika tsetse mdna dita tsede bora so go tse u sika tla e ku sena Rado seke on return 7 o eta gone nye ga FM a ke gang ke a twa teno ga tia go jete kwe tao kae go tshwako a jiti u ani soka ha jini ke tsam jika tsan tsone sa kare na kyai Friday ha tsaya ding e kao a rado so ani soka twa kwe tao tonde tsama

0: Kimcha wala ge chigdi ya wali nke firiri ge iska FM ta wali magia ambu nge wa iska FM alwita nge atang temi kage ngamya min arverten moyon. Politika partei kaw yang chongi yi achigdi ge da cha o kuya hangula kang he chigdi ge ngha kundi san kang he wala achigdi ge ya kamsan ge faifiri ge meda kani kuna ke akhento yunda ke akhestes yi atik de gya chong kaya kweta gya kamsa u kandidata hong yi nghe itik de gya rung a vikoma nga gani kunan. Ferkisan komisi atik de gya da chuka kuya gani kuna kwa anke kwa ansing de gya chok a kweke su chiren aya gani kunan au fie ka khawita mani atik de gya da chuka hana u kam hong kang hi gya kam kama kwa sun uwa tata aya gani kunan. Stem aga gani kuna yitene gya ng yata ki kalakam ka ng kang hi yitene gya ng akama kwen nga waka ng ki kong aga gani kuna mgu dhigi gan ng gala ang e ki hangula ka dhigi gan ng ngay. Aga kao yang hichik dhigi wa mu po po ya yang he khawita mani achik dhigi ng wa okuya politika partai ki aga kao kakna hichik dhigi wa un af hanglek ayi kandidata hong kang he hangulang aga chong fir ke November yi tig gi chong aga gani kuna ka hising gi kham kham ko sing yi khano yi ng hising gi chu gi hana ngwa ki yi ka hong yi ng gi ng yi gani kuna mpo malanga ki please agi ang her ki komisala si ka hi gi wa ngwa kham ko tu ka hi tig gi ki wa tre ka hi gi wa 19 aga chok chok ko ma ngwa ki 17 Tidema ke gani kuna tigdi gya wan, sabi ya kuna singa gida chugu wana ngunga un. Yi atene gya kamsung wa chigan ke vilungusa ka un, ay gani kuna ke santon a kuna ke Johannesburg, kang he tigdi gya mungu kunisan. Mvala msondo ya he gya uwa profensi ayi, plisa okoy hana ka u agya ngun, yata ke kan ngawsi kang he onursuku an, gani kuna singa tigdi gya chua kam kam kusung uwa tidema ya un, ay ngun, ma uwa gani kuna kwan ka asetene gya kam kam kusungan, kang ya kwa chik dige mga guwa kan en. Afrika ay sentrem agi ya kong kama gwa sang u kahi aga cho kai uwa halama ngang ka ang kibunga ngang halama ngang ka ang sing gya guli kang ka atik dige chung hao kahi ka ang gya wa ibola aga gan ka ang gya tuan ngalo kama kwa Democratic Republic Congo ay gani kunan. Kahi ka atik dige da tuan ngalo kama kwa ka ang sing agi ya kamsang tagi ka atik dige da kuwan fir desende aka chong kang ka chig de gi ki chawa yin ki gi ka kham kham go song tang aga gani kuna doctor jan kasi ya khawita mani gyang ya te gen khalmang ga aka ka ka tang de gen on dropa hu ay kuna yis a chig de gi ka ya khoida gol kham go kan chigang aga gani kuna o aw hu ay kuna hinten de gi chung gam wa chig khoyi ng chig de gi chu ka te gen aga gani kuna kan gao shi ka he bunga ng khala ma ngya chig de gi ge ko ya gya wa chig ka ka ng hun e wa ka chig de gi de thong wa thama khuin kang he khawit ta mani gi ya thui da he gya kham sa o kho sa ka ga ni khunan ki swi ta le hun e vi ko ma chong an ka ta wen ka ng gao shi ki si ya ya ki ku ka chong kang he ten chig de gi ng he wa vi ko ma ka ng gi ng swi ta le hun a ya khunan ka he si si a gi thwa kham kham go sa o ti ka ka ga ni khunan tang ifasin onor suku halmanga kanadang kang he singya kham kham go su wa reslan egani kuna ki tunu aga kisi kang hetig de ge chugu bisa wa ke gani kuna go angia wan Ukraine ke strik aya firi kunan kang he singya kham kham go sun ngam yi hetig de ge wa BBC ay gani kuna ge ngun ya ta ki yi ngi ge ngun kanu ay gani kuna ki tunu aga kunan ki Ukraine aga gani kuna kang ka ta khwitam ni de ge chugu ko wa gani kuna kwa kom jang hom yi ya firere ay fasi de gem jawla diwiti de giya wa fa firi kham de de giya sam jang hom ge SK FM
1: tsam fir iri e tsama go fir minute jingye wa de to de SK FM ki mbambara ha ho tse tse na ti marats berg ho bori e swetram politika parte jing kuri shi koro ku ki te sa ya ba te ji ki dango ti faif iri shi ka akhantu na go gesta shi ka u shi ka go ina o pepaje ina kya gongo man khwena ina a te ma gutam koroko kedrma ko komisi he anta a karata centurion kim ufye kana go koroko si rostere ta masuri karata go data me eng go start na go kurande ke shuri kara hoti ngim koro ta tin khwe na go thu chao shikang shika dangwe wo wo fe ka shi go tsho go di ke dara sen ka sen cha tinu go koro khwe na o tsen di tamaganu dara sen go eng go kheri ya gwem ke te tsei kom o fe ka shi ma musutu mwepya nga da sin political party ji na ngin khwe na han ke ha te te na koro kwi ki go fir november hi sena go ki ana te sa ya wa tinu yanan tonda kha eji anaki e ya hwata go tsenji ina te ma de khwena ji ta hunu ina nwa ma gon khwena na ina tsuya te tin ta mahanu pepaji ango tsanga ka tam police na mpumalanga khwena ya mahwata se sa ati khwe di tsumboronga ango choro sa nyentin kuri ngie uma ta hunu 17 kuri gatswa si di a lodge a sabita kite nga o shiki wo shina tikim tamahang kweka go shure senten de Johannesburg ke kumo tloe no police ko yama ko mukunda ki mavela ma sondo mshwe de kwanu a kweka o choro si se sa ti ka mu iti sino a gatswa he tshunya tshwiti no am akoma go ham kwi e ye kwe e gu ya ti tam se sa kwe go na o ha ka inja kumo tim Africa Centrum ji ngo jwanga a thabe ta koroita jawa go jinga a tshin bunga na tseu di jawa hita di tsan question kara Ebola jwanga si Democratic Republic ki Congo ko ke thate go engo tlhaisa no mo Ebola cha khwe na DR ka ke fir de sen de ase nge go ti ntso a organisasi di a Dr Jean Kaseya nwa di kwanu go kete khwe na a doropa shi u di go tlhao tinu ngabe bori di tie thate ji a go te ye and tso ni sa ga question ga go khwena a cha di kwa ino twa kya maina ana a chowe ta go ngya go ditete tsa mjika a jwanga ka o de now ji a go khwena tso u sentam ka se ya nna re se nge mbunga khwena te tsa ya go no ka no question ga ngi jwanga e ga na we o go tam ama nga ta ha si no go rumende na u ni a o kwa cho o nga o ji go khana a go tlhao ga ditam ka se ya tsong a mata si nurumende na khana e ti si no cho ku ja ku kuri a ngo ni a shebi na prifati ani ja jawa ko na a ngo rumende e kwang we tam pori si u herwem se sa ku ki shuri e de si no resland di tie ko tin de se de ka si di ai ke a four streak ji ukraine si u ki ngo ante ko check a mi kwen an kya o tai ji a tie ko khana o khwena an ka de tam BBC bori gara kwena ngo tamji ate shuri karati ngo tau tau ati ji ngo aki tieko aiji a Ukraine ki ngo kwena tieko tango kwena an o di tam. Fir iri bori si u kheri o khaya ahe habana khatu bori ete keke gwe kame faith iri ek ama huyomu.

Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago eh tsemtla go tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka khomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re eh tsemtla go eta. Ne go gestesi ba go di e a. Am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ga go emki. Go se namwako platform teniki ba go tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba go di twaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot ata ko kunwako. X Sky FM kwena ngongorwe.

Ke mtsa wa le tigdi ya walin ke fa firge eska FM da wala magia ambo nja wa eska FM a wita nga tang kama kaki nga miya ming arverten moyon. Politika parte kan hi a tigdi gya kama ka kou ya ang ay hangula kan tigdi gya mha kunshan. Kala kama kan hi wala tigdi gya fa firge meda khan aga gani kunan yi a gya kama sen uwa akhen do na ki a khestes kan hi tigdi gya chwa chung kaya kwe mgu gya sen u kandidat yi ng hei tig dige chadun a vikoman aga gani kunan. Farkisan komisi gie ki okuya su chiren ay gani kunan tagi tigang aga chuan ng yitene gia kam kama koy sen uwa gang kang hei tig dige chuki hana u datam nga waki kam ma yine gie da chawun a nga wakwa vikoman ka dige gang ng gala ege ngayin aga gani kunan kala kam kang katene gia on a kama kwe nga wakan eki gang gang isin kia kam sing wa kong aga gani kunan ko kawisi chik de gie tak tak kaya kwe ki yin de gie chato galin eki stem hun chik de gie chong ngay au fie ka ayin aga kawan chik de gie wa masuto beya kang hiya kwe tamni gie au kuyan kaliman nga tiki politika parti nga wakye on af hangklik ayi kanidata hangula chik de gie dan wakun di sa firke November kang hi khawitam ni gi chon ka chon gani kuna si kyang ya ta ke ina tun tak aya kam kang hi sing agia kam su wa kalender aya gani kuna ke ku kang hi gia wa kani data ying ti gi chon hangula kang aga chon ka wi si plen ngawag gi ka chu hana kan e kam ka pang ay kang hi sigya kam su wa bungang ay khalman ng ki ying gia wa net joints khawitam ni gia ko da gi ngun ha ta ke kam nga kang gya chik de gya wa hangulang aya wan kang hene jones a chik de gya chuko kuya media ke pitoria ay kunan hng thwa tham kham go sun u vikoma kang he chik de gya thwa ngalu kham ko yang gole nung ke hangulang aga gani kunan tapilo musyo kili yang he chik de gya oplisan ay komisares kang he a chik de gya hngo kuya gani kuna kwan teke fela khait ayin kulupu khalema ngi yi a khawitam ni ging khamsa yi plani kang hi chig gi ya un anga tawi koma ke yunga aka gani khunan ya ten chig gi dang ngi khale u plana gi oplisan ai wa ngi ke mana ka tak tang gi ga khamsa un ulang a gani khunan ngi ke secretary yi si again kam ngi panga train thot thom thama go song kwa hi hangula hng chig gi ngi ha condition Wilung sa kaw ay ni kha yi ng he mahup a aya war school gani kuna ka ang he sing atik de gi chugin ya gani kuna kwa ng kalam ng o de gi ang only popo ki lukwane ki may kwen aya hofu gan ng sing de gi aso bisa kama kwen ng wiki wala ya ang he gi chugin panggan 15 kati ugin nekhentin aga kaw chuan gani kuna sing gi aka kama kwen ki gaw ki ka ang he tik de gi chugin panggan kulan sing atik de giak taiki chimbu yi mugu gi hun ak de gen un tu aga kunan ka ang he manda khan ay kam sing giak kam kama ku un ang ngang kulang achu sobe san si teni giak sing ua vilung sa kao ay ni khayi ng ka ang he tig de gi chuke ka kaya sekretati yang he giak ua skolang ay wa he de gi chuke ng ama gani kuno kwa un yin ki giak kam sing u skola ga chutu mina tig de gi de kuya kalama ngung taki tigan tig de gida thon ngalu kama kwe ta sang agi yung thwa tham kama kwe sung u plisa ngay kwa hana kawan tig de gya wa masela li doba kawi tamani gie ke kuya gani kuna kwan taki ite ni gya sung uwa yi ng hit kawa tig de gya wa aktin ki laya ng ay gani kunan ka he veke yang ayang gya tig de yi de gya ng hofu ay da ng sing gya sobisa ngawi gin kula yi gie ke panggat chang ay fasin Africa Centrum aya kuna yi unki giga takwe ga kam kam go sun ukhi agiya sun ubunga kan khalema ngun ta gole kam go ta kan gya i bolan aka gang ka ati gi chun hawan gani kuna wan gi awa Democratic Republic Congo aya kunan i bola gya wa kan ti gi da thon a kam ko ga sigya kam sin ga ti gi ta gi chawan fir tesen kers ke gani kuna kwa aka kau yang hecik de gya wa dokter jan kasi ya khawit tamni gya ngun ya ta ki chikang yi achik de gya ku ngaw dropan aya ngawa hm UCC again kam un han ai hm kam kam go sung ukhi kang aka gani kunan kang ya gya tong yi un an ngawa jangan kasi ya tene gi te ku ya bunga ngan khalema ngun ta ki chikang chik de gi da thon ok kam go ngaw ga ai ngun ne yan kang he yi gya kam sung wa gani kunakwa
yaten gate kale u dogo hun ay kisin nga ke vi koma kan gigin un switale hun ay kunan nga prefat ay gani kunan ta ke UC ti gigin ay kuin sin agin un atam nga cho ki gan ka his gyang ya ta ke khalma ng UC si agin hun twa ko sa khama ko hun nga tu tikan ka gi ti de ka fasin om chang hum yi un hiya faifirin ay fasin gam chawla di ti gigya wa Sizirik kom te dilogia samtang hum yi un hiya kwedam wiki iska FM.

Kama seyishiri kama kwa atakilewa de XKA FM ki ui ngereha hukeke tena ti maratz berekhu bori eshore maaterama. Politika parte jingi kurishi ukoroku ikitesa ya waate jiki dango ti 5 irika ui isi akhentuna kukheste si kweki ngo ina upepaji in ate magu kwena uto enkoje ina kia akatama. Koroku kunka ato komisi ata ankarata centurion ki Uwafie kahe, koroku si ujaur westere eshuri karahwata ngo presidente ma ngo kurandi stati kweki ngo koroku si ehe eshuri karata kwa naikima. Kheta tin kwen ki dangwe tinha ngo tuta isi kakheri ego uwafie kasi ukuwa tu kwa na jiki ngo garasen ka a tinu ngo ngi tuta usika u nyamako kheri na kwagwe garasen jim. Eta kwe kwe uwafie kasi di a mosutu mwepea nga adasini politika partei ji tahonu ngin kwena o parte na koroku ki tan ka ya te te na go ngi koroku fir november hi sena go ki te sa ya ba te nu go yena ntonda ha e je an ki e ya hota ana o pepa je ana ka ka tam mu shi u muteto tso u khwena u jamana kai he net join jita ki go na o he nga ri tin kana aba shi ya hota koroku ki che kara ja o sham net join shi bori gara kwense pretoria ki kai kwa ta Nikunipa polisi komisari si a tebolo moshikili nga atasi nukhasi u oikitin gwarata kwena antu di chaka plani ase kutai karekwati ngombunga kwena kumwa kambe kuro kuta mshikitama. Moshikili nga adekwano a plani giti polisi na tu usan gwarata ngote kuturina hoji ushesa atehe tako kuro kukijau kaiti hoji a kwe kutangribe tatawa ihema. Moshikili nga atasi nsit Afrika kwena Jansen sin hurumende na awasi ya wata ngo chaka di dango in kiteko sa ina tesha kawaka in yawati parte ya khetam. Nyeha di shure tuwa a mahoka ta kite shure ki kungwa kwa a ngo kwe di tam anakunguka a choka ite a mankweng si dihofo a chasi polukwane kile mpopo kite etam. Nimburga kwena kuria 15 kinyamna nyentin kasi no ana a okwa ha ako itam. Nyeha na ngina choka iti mandakan ee shika shure ki ngwara tako kwe a anak amati tia koroko ngo shure ki anak chanabe ta kiawa iya huyom. Shure si manda trek ame manda ati ngo an kwe na shure ki chanabe ta tama aebe na ukwa na iki ana akoro iti tama. Polisi kwe ya makwe a malesela le doaba nga adesi nungi mborunga kwe a akhtin kuri na hive a nkama evye keki wofok eki tegwe nukudri kwa nkama veke sa o wakua kwa wofoki siya gwema. Borishi u kheriwem. Africa Centrum he juanga atave tate ye tunanga disinumbunga kwe nangu tse u di jawa ahiti ni ebola juanga he Democratic Republic Congo ki ak tse u sa tave takia itinum. Ebola ya ho oroho in kwe na DRK ki tse si kafir deisen din kwe kwe oroho ati oa a organisasi di a Dr. Jean Kaseya nga disinungo a doropa jiki tink ete kwe na Ngo kao hana a tini nguri bori ji a juanga si uji a ngo te kukwe na chem hoje ngai tako juanga kwe nyama ko chaate kwa inu kwe sena ha ngo a kwe spatra ka uti hoje ngamai tako ngia kuji nga juanga ka o te kwe di a ngo kwe na an kwe unisha kwe usen keji tama ngamai kaseya nga sinbunga kwe na ngie te o gunu anu handi jao a an shubua gudam ana nga te sino hana u jao ji a Ngo te ko kawi go ngo stati kwe na khanche ngo ko te ko jarot aya gwenom. Seisiri bori kwe dam kwe atateki ya akhere nge khabana khatu bori he XKA FM ki te keke shahinye nge tamme teki u kwamana shebe iri e shik ama huyom.

Unirtensiwa unkenyeh bumta gesing mtaketong mta program yang gea wa bilong sa kika program na mta gesing ke wala singi chong mta traffic di kang wa program na ang gea drunk lo gea kala tom ta ke wala singi gea wa siwiri gan kuna mta gesing ke ka program ke ya wa ka kisi pana kwa kwa ka gea kali wa dewe kama gea wa dewe ke fela diga ma gea wa dewe ke khasona iti Oh, I can get a near Clevelon was a kicker, John. Tittin' a gitter and water, a king at the sir. Collected the Nomoka guitar, what a concert to sir. Kayona can gay, yawa, color killing him. Tittin' a gitter and moon, her cream, the program. Kicking Siniki, ye comasi. The honey game, the program, a guitar, and lamb to kill a king, a him to key, he a cigama clam. A doggy quay, will a gear come a him to gear cravenky. Traffic kan nga program ni gigan ko kala tum ti akhir kan kuna ta gita siga mak adoke ni khiri nga ta ka gita ko nga ta program ki bang se ni ki koma si tum ti gyesin kim ta tan ko ta ki klika ya wa manile wa ya kula kula nga wa ti mu ko ki kalong sa a gita wa ti ke he a dubi dubi ngo kuna ngpa nga wa da ki ngsa ngai daga wati ga gi ya tunka bulno da gi nsa nsa ngai o ko im ta tang gi ngoi ki kinwa ta program ki igang si ni ki ko ma si ki wala sai ta ram ta gi ang ki tu muni ta gi den ko te kinwa ta program om ta tang ki dri muni ta ngai den ko te kinwa ta program ki wala sai im ta gi si ga ma kai atu gi koi wala gi tun ta wa ya ko ngom ta program e trafi de ka ngom program ni ge ton ko e ge akala tam te ki akhir ko ne ko ne te ki da si ka mo ta ma jim te ge sin ki ko sim ta ge ga ngom ga ka sin ga ngi ya kali om ta program ki yi ton ne ko ga ngi ya wa skula ko ne ko ne ki di wi mu ko ge ka lo ngi sa ti advice wi si ma ki han na da wa da wa ge longisam kengalam tetnika kengengawa na ko gati ke deka ke towa der de quartel ke katron imte ke sing dewe ke hi reporting ko age na dawin litawa ti manila ma parin ko cha dage o parin no dage tutuka ke kalongisa ka quartel ke katron atu ke quartel he wa di fir di kwartal ki ka chong ngi ka kongko kya kharati ngui wa kwe kati ni gya wa mta tangki nkwa hi gya kini nga mta prokhrama tiw ki kwa mta gya kawara nga mta wala ka fir muni te ki nkwa kini nga siwa da wala sinagi chong mta kwa mta fitagi kwa

Nata e go matemka khoma. Nata tsa mo ago eh temka go tana tsa mo ago ga sim am umtwenka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abamje emka tsa mo ago re eh temka go eta. Ne go gestesi ga go di a. Am ema a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ga go emki. Go se namwaqo platform teniki ga go tsema xsky fmk kunji damasiji ga go di twaji tem khamiets ka pomki ni nyam dot ata ko kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: Cwato e ya ko darana kai kam de data xka fmk nge tsamete o yisere gukwe
1: ego kite ko ti dara ka bwa mtwe swe sa tro ka kwe hatte hinke ti o to si se di afrika ke kya hinka la komsa to komsa ke nyama hinke ka hasye hin tro ka kwe tako hatte kwe Kun eno din ma ka kun eno gagara mpa ma tsom tsom tsom din ya ei no ngwa ngwa kuno ei ya kuno ba sa ma tsa ta no ha sim kun ma adin ma tsa wa ta no ha si ke ti ka no kun ha tsa no ma ka ta no ha si ta tsoe kun e ka ko mo ngwa ba ta ta tsoe ma ti ke he se nge kwa na ma sa tsa wa din din ma am ka ko ma ha a tsa u sa ya ni Wanda aka wo akona na nyongo saka tui we ko simu hasi ta tlokwa hasi tsumu tswa nta ku ya ne tsego ta khona ina nna kwa te ka harwe nu a tu tuere nu a ma tsuta te harwe ve ta khona ama ku tu yo te a tsheu sa ya ma te a mo tu tsheu ta ti no en ka se ge a te ya ka ama a tsheu nya te nu te a kwa ya de ku te hi ta ta tsuma a ta na ka sita madote ha mama to tsaka ndio ka kwe tsutse ni wanda tsunu na wanda si uwe tikoge ta khona ka makoro ko no tsaha tiko ndio di mama di koro ko ti mana ta ni di ko mo wanda o ka ma kya ka ma no ba ti ya ka ndo tsaka ko di ko ta khona ka na steng a ke kana ata ti ka ha he ka wanda si tsumote ta ho khale te no oro fa wanda o mata kuni asiki tsa ma tsa ta khona kha ha tsa de kana mme tse tsa mo ma ka tenya ma hi tsa mana tsa mana nngwe nngwe go sa ka di ya fa ta fa ta nu nngwe nngwe go sa mpi nge tsa tsa ma ka tsa tsara hi kweni nu a tsa tsara hi ka nngwe go sa mpi tsa tsantsa ke are ta khona a ta nga te kha ha kwe a wa kha ma kwe kha ma kwe o ma se sara ye ka nti o mo nga nwa te ke nje dinwe ku taba tsa tengo mmat tsa ha me a se ha tan nwe na nga kwa kwa ta ke a nwe ke kama mmo ko tama ku tama wo nya ke kam di tswa ka di o ho tsa a ge nwe kwe re kwa ta ka nwe ta na ta ka ka ku mo ta ko na ku mo ka ka ha se tswa di kwa ma ha tu a te tu tu ka ne mhi ko ma a ha nka ja ko mo ta e kune ma tsome ma pata a tsoe ga e ye go ga nna te ba ga pota ga ga ya ke tswe o go ntwe go go tswa tswe ha nna te ke ya tsibe sa mo go he ke ke sam di binu mo du yo ni tsa tsa se go se ga sam pita ni sam kiare no ando he o ta go nna ta ga sa ga ma ke mo ke tswe ta pere pere ta wanda mo ke ta ma tsoe go ya we ni ta ga go sa kuya tena ga sakare a ka sakare na go ya tena ta tsoma mo go ta a ka tsara go ya go ya tena tsa a ma beti ta ti ngore ti nga tlo tse tse tse ben ham ka ko ma mama ka tsara ni re ha mo ha ma ke ne da ba wa ra wa ka ke a ya hi no ti se a go be ke a ku ku ti e nga ka ga ma wa ra wa ka tsara ge ma wa ra wa ka tsara hi no Wei kune a ham aku mo ko gobe u ham kun si ka ama wara wa ka tiare. A ta na na ta kune man twa ti o ti a ta ama ngu mo ti ama kwe ti kha ti u. Ta ko ma ta na te me te ka hetse. He he bon ka ti tin do de un gobe. Ta un ta ta ye ko ta ko ta bon aku. A ta kwara wara wa ka. Tinu ta ka di ye u ka ngu te tui ko ha ta wanda ti ko un te tin do de ni. Un mo ko ta ko a ku a ku. Si yo khun tsa di tswa tsa ya go bona ana ga ma ga ma mang ere a a mo itsa ke ta mo ya ma go se nge nge o ro ma tsa ko ma tibe nge go saka ke ne ke di yo ke ya ta ne tsa te ya go khama te mu di mpuri mpo ma tsa ntsebe wawanda mazaki umwa kunu za oma kunu za kasa mamu oma kunu za kitakunu kama cha mwenye no za ate kiareka kitakunu kama tuena tuena uke kitakunu mwateke za tse tse kawe mkituwa sa mwenye hati akuukara kwa hati unu kiareka tuna mama kujenta sa kiare hande chukuta hinyegu eno ngabe nitaka isidara na kutie kusie kusamka kase ntakhono tsa sikhuo go ya tauna kana dukwa ye tahwate na kamatiare amatiare na hinu kama kumwana kumwana kumwana kama sili tanga mungaka sikwe kana sikwe go tse o kya go tana khono kama mete ke nte si mana tsaba kana ti nga hi go ba ikwe di twa a ka kwe a gwa go mmatsa tumbe tsa o ga kwe bo tambu Attack exam free at the gate at the Kunim Coop, Kunim at the Taco, such Mako. I'm Hakate, what wanted by Kun him at a Mona, he to Mamaka Kuana, see to Kun and like a Kuan could take good as a week. That was a yacht, but dinner is a poor Akoma yard, he war of Taco yard in Latic and then I'm not a good teacher. I see no canam. The Huna can sing a metatic air, the Tinko Quart or Co. Lutwa khono ha mkhomo ya tsaesa ta khono sikhuse ne go ya ta khono e tsoma go ye di tsa ta lutwa mkhomo ha o tsoma bo am da yo e bo tsoma ta go twa go tse tse tse tse a nna ta tse go di ntsa am khuri no tsa khomo no tsho tse a tsa nqom o ne tsa a tsa nqom nga no di tsetsa a tsa nga ta nya go no a tlezi a bere ga a tsam jetir ka tsam moket we ta ga ta tsoma tinga tsa wa ra tsama tlo ga a ta wa ra wa si tu nngo sa inti tso tswana uno a bu tso sin khu ta tin u de go tsuma wa ra tsam ku ka ga a ka wa ra wa ka si go tsa go uno si dina si go tswa na ta to ku nngo te to ta a ta ke tsam khwena ke khwana tswe yo un a tsedi tsam je ke mangie ho yo om ki ara bere gwana mkam ta tin ku tsu te khano a tsu ta khwe te no ma ta ta tsu mo yo ko kwa ra tsam ko kuna a am ga sika no si ye ku kwe anja ha tsam a ko mo kwa ra ta mta ko tswano kuna nga te ke a ko te nga ko tsama a be ku a ko ko ta ko je ta hin ka nya a wanda di quick un tsu mo a seza di kwana ti kwista mako hana abana na den pa wanda tswinya tsam o monu a na kwa kwa kwa ti un a pam ke sine kwe ke no ya ta tlo he ku ye nka ni ta he di mangande ta kwe un ko ko ha ben tsi ha a ta ke ta khono ni ka ha kwe na o mbi tsa steku tse jam ke ni ka tsa ka re tsa ku ni ti no hana ngwe hi Mwiki kwa ha, woi buwe ga kwe. Tak e tsam kwe na kwenye kote, mwen te tin kwa na ha. Kwenye a, tsaka kwenye kwa ma te, jeta kwa ma zao kwa ma. O jeta zao kwa ma, tebe kwe kwenye mwenye. Ha za kwe tamge ha, kwenye kwa sika ta am anti. To a ha zi tse u mkwa juru na kota kwa am, ha zi kwa mkwa tana kota kwa am ten kwa nye te. Ha dama, a we ha juru na kona ya. Ha ka tsika ya nta po tanya mka kweda ta khono kha a mahamunda ni kha simtwa ndukutu mpwena ma adala ha ke sa we ta khono am ato kha bana so si juru na ko yaka ha juru na ko ha ya ko tshe kuno sa juru na tshe ke kha tshe ke kha tshe am khomta ko me tsewo go ta khono ntse nguye ko dai ma ka dama anja a nna ke ke din ja ha ni hada hada to a pota nyo ko darana aka a kham khom ta ko din he me go ben gandi na de ho a kha kha kha kha ta ga kom da go sa tsho mi go tuku da ta bana te go tuku e ko ho tsa tsho ma kha tuin go tuku kao kutiku. Wara kutiku kumkuya kachunze emza kama hiyo. Se kogu ntehe maki wiko mdindo anwe. Se dese hiyo teke hamwa tebe. E kwe kutahu kama nguwa tebe. E kwe mahadu. Tuwani kari no haki. Kuu kari no haki. Tau. No haki tau tau tau tina hangu. Gwe tunu wara mpoto ta kumkwa. Nta teko. Une kam une ngwimo mborerere ta khona am ngwimo twa ya khona ta ngwimo nda khaba na khona a khotswa ma ku mutu an tu na tla ko ka di sho mtsa ka di ta ha hi ya go tse he ma tse ri ka re a ta te hi ke kuri a ha dza khoro kwa ha dza we a o kam tsi ma ha mu tsi ma ha tswa si ga ve ha ta go kha khwena ha duku to be sa ma kwere no ha mkhom ke ha ta go kha o ma ama ha a ke jotswa enwe kha mkhom tsa ma ni wo a go kha ti di di go kuye de ta metsi tsi a go te go ku nne go tsa ka te be tere tsa tsa o hi o na ta nne go te mo go tu he tsinda ka tsi e ke nga ndi tswe di a mo se ke mo ta go no te mo go ta go a he nga ndi tsa ni ka mi ya te ta ma a ba re ni ta ha a mo a khom ta ni kwa na mo go ndo tswe di na bona pat a ka ha hiya ten dine ha ka be kha ye se go di ha ya u na matana ko kun a tim khom di kho tsa sa gondo di hiya na ha tsuno ha e tso bum e tso mha ma me ngande ntse di ha nngo go tsoma da ne tsa wa di tlo tso kha ta a ha di tsoma ka ntse tse te ntse o sa ngande si di tsoma ngande mkhwezi le ka tse a go tsedin ma ha ya o ronyi kwe kobe kogo atse ya gaben ta ko di dan ntu itse ke tsatsa u gem kogo mka te tsom da ke ntu mka tse ko ta a ta tse tso mme ta hono ngwe na nga ma kuye na di kuduma anja na hina ma ke kam da ma a ha da ma go a go di no a ta hinti ta ma ke tso da ra ma ta ntso mme mo na ni ka tsi ke dora ku tsara ni go ni khere ti ntu ku ta ku ta ku am di ka ma tsara ha kwa na ke dere tao uwa go khulina tao kwa go twa ta go ntwi ta go khulitse e tswa mo ka ubo ta go no am tsa am tuma am ka e tswa ntwa a ka ta go go a ka am a se mo mo ka te go nna mo ka go ta go ntwa kwe te mo ma am go le ya tsa mo go da ba re ga ne se mo mo ke te mo ga le mo kwe na ke tswa re te mo ke ti jangwa a da ta mo ti a tswa mo ka ti tswa ta di ka se ndi kwena diko da a dweni go tuku na ha a o go tuku tao ha diko mpa pe ta nne tse nngwe a ta te kwete e kuri te te a te kiri ki te te tsem di kiri ta mi ti tsem ka kiri tsa gwene na tsa kuma te pam kuma mpam ta ngum ta ti dweni na go te ta go no dri ka kwa ama o nyuma kuru gwi ta go no ba ta go no ngu tetwe time to ma tetwe ko hanu mpanu ndu a go di mungwe te kuru go mkha mkho twi a ngi mswere ya kwana hande to pa go a ta ga tsaeta makuyo na kwena kwena kwena bye vere si go koye tu u u am kune twa am ganda am dini ka di motenga go ndu go tswa ta makha go be ka di di ya na ata kurugu nunga, biya na kwa kwa. Takunu, ata kai, gambara kumwa kumkwana man, uga mtuwa zimhamas, amas, ika ea kunu, am uga mtuwa kukwe mtuwa, chwa, chwa, chwa, chwa, tini, kaya, ika. Kuhu, so kuwa, kumwa kutik, ea uka. Tanyani, se nga kuke pare, ata kutayin, se pago, kwa ambe, se kai, mata, se kai, kwa kakwe kutuwa, se kai, sa atwa mureta, ama, kurum ti aman ta kum kum ko am kum se u se ko ko tsam mo ko pa ma ko ta tanga ko se ti ha ko se si ya ko ta ha si ko an ko tu ko ko ko kha am a di ni ma a ka ko ko ni ma tsum ba ta ko kuru ko tu ya ka ko ro ko te u ko kha ba na ka ka ko ta on u ntrama yo da si ntuma ni ya te ka a a ka ta ye u ka ka tsam ha a tu ko ni se na go be kuto twa ka am damse me ngima mama ka ke ya ko mo mza ho ne te tam kuri kuima ti di a joda tora di a ti na a ware ko be nta ka em ki se ta hunu mana a ta hunu a e ye ta twa na ka a ta hin ko on go jam a ta di ne ni tsa ya ta kwa na pa be ngi pa bre twa ta ko tsoro twa nta a tsam te ka ka ko ma Gambara man, oh, Huck. Dear Metallicat, Giavegam, Amma. Dead in Guard and Coco Room, am Giavegam, Manua, who could bear him, my tie, Hakui. No, I'm home, them down, Don't get them again, go back and think of the time, and start to attack Anno. Chatue uno. Bear him, Tassiacum. He had one who could bear him, Tassiacum, which had zipped some to Macaran. Bear him bats and yaman, they come at it, Zeku, Awat. Dava Tahun, Bat and Tahu take Ako, Zeku, take. Yay! My mark, take Amatic and Akakum, what a trunk a year. None come, Mamma. Yan and Dwight, Amman, Ayakai, Kwam, Chum, Gat, Dawe, Gagaram, Gat, Dawe, Kame, Amman, Zakum. Dama, there had Chanima Giri de Tien. Agreed the Queen at the Moko. Sanga, Moko noon, nothing you think Oyan and Gambarak. Ayo, the Jow Queen, the Duke at day. Dama Chanim, when I'm Gat, that's all. Santa Hatek, Tata Tek, Tago Tian, but I said, come, but Tak on a bat, and that for mine. When I key, I'll come at day, the good to come at day. Satin Takum, that the good to. Satin Tum, see Tum, that the good to. At that day, that our bed and a corridor, that can't or a bed and a go. That I treat when a man can day. That's I treat no, that higher woe. That's that way no. Berem tsa pere go phe. Ta go a tsa tsa sa go berem tsa nga no go se go tsa tyang ka khutsa ke tsi go tsa ya no tseo tso tsa ya no go tsa tsa. Nga no tsa mta go tsa dukutu. Tsa amu mo de ke bana nga ha tsa ka ndere ga masi of wonder ndi go o go go tsa khomnu. He nga ndi ya se go ta go ntwa go ta go o. Nga ta tsa tsa bana go ntsa ma tsa gceng gceng tsi no ka ya tsa ntwa go tsa go. Ana tse ko makwetlo tswana mafako ana ko go mawobe at the same time tsomte go tsometsa tino ntidi ma ma tsate sanga tsapota se go nngu ke nti ko ka ta go tswita man ka tswise ke teng tsa ta go tsam tsam ngana ko a se do a ta hen de bet en ti tsa tsa de kwana ke hi te a ta tsi ya tin te te ke ma a ta mo sangara ka kwa go kuyuko a tsa ngengo sa tswa a tsa ngwe tsa Some beggy did you deny or I can see quom no my heck we ain't in no darak, a bum trek, we eating, swear it in has it. Twa or tank it. We so track a quick it to quoms I take we eating and a maybe I got in tete sweaty. And does it canahunu take oh hata, we so track we can and to comes as it. Oh, bangandin that we yet go. At all, I'm a helpful go ha ha. A ti go a ti a ntara go te sweti ti ana go no ti no a wa tete nge mi ya khona ti ana go no tsiye go ta go berem ti swego a wa tete

0: khona khonda cho tatshinci koko ndacuma necuba nce takari ngxinto ubuyadunkha ucotshika no aqhuma rhali yacuncunga yathi aqhaqhe ngqawa kanxinxakanga anqwa abe ngqawunxanxathi sada ke yakanta kanto asathi into ayinto intanentambi azitshince jifujifujifujifute sikoke sikotata ngqekwateke khadwa khaqhiqunka tanqoka tsime ka kwana kunde yate nqoka tsime ka ndeke khula ke khula qhetuna ke khula qhetuna o sing sing nga sing thukulu sing nga sing jusinga phoku sing ivu zindwa nqoka itsile ke khula qhetuna ta ka tulu ta qhau qhau ke ke ka kai ang nqoka sing da iwa gung gung ta inda ing dang ing a nqoka sing ngu kai ta a ku ku kum kum ta maka ke qakwa ke nqoka ke tenge ngakana nge ngonga nge kaga banga ngikubona nge tshoda nge ane ane tshoda nge a nge tshiki nge ke khaba ke khada nge ngonge tshiki ke khaba ke khada nge nge tshiki ke khaba ke khada nge ke a tonga tshiki ke khaba ke kha daya asida ya ya to agri ku kulima ta nonge usa phota no ga kha kwa sa u da tam ta tswa tum ta no ga a ga ba ta no ga tswa ba ya ga tse da ta nga ta tshwa ta phongule ka nda o ke ka ko se ga na we ka ke ngole ka nda ta gelele khala ta khona de ta ta tuch i ku ku wa ta ke phuke nko Dege phuke koda khona ncikwe qhamta dadza kuthi into ke phuke kweta khona ncikwe dadza ikuthi into ke phuke kweta ncikwe dadza kuthi into ke phuke kwei Dege uga namke xakwata akholo aqintam ke xakwa aqintam He una ke ndilenge cha mwaza xakwa nqei la ncese kane wa timi qoka nde ayike sibese nge juke kha juke kha manje juke kha kwandu jitam kwa ku kuthi futhi he wena ke tane hatla ya ka go kwa nda tshuta nda tshuta nda tshu mwe ka uta kwa go wa sa tsata a thukwe i drita a no wonder he wondering etse moza a dona ke sikwa sikwa 5 ta tonga ne sikwa sikwa 6 ta gen a tsing ka go kwa aga ka jira ka go ngima mangwe nolo mitsing mitsong ka khasatsi ka komi hambe ngomanda ngantu asinda kunga thubiya thuma kubi thuni khaba ngilanginda kwethu khicwa xa ndumbe xa gafalke tindule thujo ke thujo ngakwa asada ngwa a thubi thubi thubi thubi thuda tho khada ke ngwa ngwa da asada akho ngwa ngaceke nduda asada ngwa ngwa thu iyan nduda ngwa ndude ngthum taka kala kala kala mkala kala ngwa ngwa ngkala kala kala thumunda ke takamba kanda kanda mwa tshwa nonga he bona ke tanga ya kanda ke phaka phaka ka ke phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka ka juwana nonda ke yawe ama kwa kana skillen chochi shunkao o ta jwa juke juke juta totuna ka ke a tan ka ke gogum ta ke tsaba teng nonda ba ka ka mitla niko go go tswa singe a mulawe xula xula kamane wata ka kacwa ngula ta kwa ka kacwa ngula hey o kwa khathe kunde u ka nga nge mpoke giya khona a ngita khona ke kwa kwa ti tswa tata ti o tata go ka ke gum tata ni tswa nda ta ka tso ka ta kwa nkuju a tso de netando a sing a a tsoi khale kha ba anqe moge tshwa kuna kula khaba tshawde ke kula kula khaba a u tshawde ke kula kula khaba mjun ke kula kula ta ju a thuku sing no sim ju siba doka ju ke tshwa ma ka jila jila ma ka nda ke wa ta ka ka wa nda ma twa nge ko hitla men tsaba ta tshi a ngwe tene ke dzawo yo ke tume ke tshuti o ke ga tshi ngun ko in dzawo ka ga tshi dzawo kun a an tsane ji thuka ka ngwe ka nwa o tshu ta ka tsha sing ku a tshu Daga a tshuka nge sikwa tshuka kha da da ba da ka nga tshuta tshwa tsena a Daga yige a ka go ta go la ka tshuka nga ke ka ndo a ima ita ima duige tu ah ka la train kuya tuaga ka kuwa kundo am train de tige singo tuaga ke tini ri tige singo tuaga ke yalu firi tige singo ke tuaga ke tualu firi tagia tani kanda makamini ma iye ka ocean ai gatani kibao tote yini iri man ika ke kuwe tunga tuaga ke sing atuwe iri tage ini na atuka tuaga tiga na kaki kala ngakana kaki kala tani ati tig tuwa dana taka kuna dani i juka juna ke kagai maga kaka juu mingula mingula ukwanda kwa yoga ukwa tiga na tig tuwa kesi ndoa kwa kati nusu tiga na togo nini tiga na togo ngwa o kuna bogo na tage ngwa kesi kana woga nguli tewe toke tayi kunda kaka ano kete tu na kung asinga kaka kaka kwa Iki kaka ke golonga ka kwanti tuwa. Chi! Kawa akwa sing adaba kwan dabangi. Chi maike tu. Kawa chuka naka chi kan mwaka. Kan mwaka mwato ka bigi bedre. Heo naka sindwa ki mwaka ti mwaka. Ah chula kula. Kanda ngita. Ah kan ngu juungke wongkula. Kan ngu juungke wongkula. Taka ando angkula kula. Taka nga. Mkoka utaka akamaka chemise. Ah chikong tuas. Sakwe tu nakwa kata amasim. Kukungwako miyala. Kwan kutba. Kaya ba kwa damko kwa. Dilenge jamu zeng akwa tage sikoga mnoki makai ge giya kanyo sikogi a chika nam kong kom ko sandoka ko sandoka to do sinam ko chisika ngo amakule dan hum tram ta ge makule dan hum tram ta khukule man hum tram ta a ngule man hum tram ta a kwangule man hum tram mshireka sa a tria ko to do sin a tana ti trois sin a dewe ngwa ya ya ya gung nga da ti trois sin dewe ngwa ka gung nga da ti trois sin dewe ngwa ka gung nga da ti trois sin dewe ngwa ka gung ya kama kando a kando mne kono ka mne kono ka ta chiga ng chiga na ka nga chinu ka kwa ka ten ten da ka ngui chiga kong chinu hewe na ta kula si kwa kwa kriya kwa ta yin kake ki chu ti kake ki chu ti kake ki chu
1: Take a kitchen. Kenge yawa tisumuki yawula tamtatengiri ngode kina tisumucha vanga ke yange yawa kwedam taligoni ta tangwa mtake kola ngawa kia kontele wa mtatisumucha mtatengi ngoke kona ngawa mtaprogram kikangse ni kikomasi tako wa mtautujago na wakrisi nguna kwa kalokele mtatina ukiko ngunga kwe atitidiki kwa mtake ya kawada kula kakrisi ni mugete ngato Tum gita jersey si mefidika atiti digi kwe wala gya tum ya wanehe mgya kawya tenge kisika matla program ki gangse niki komasi kia mitalini nyalas temungkwe kitutu sila atige kwe mteni kia sika matla

exka if kawa olenga we mtene kuchu au ngo program ko sa uje se ka ke radu ta ko sile kawa ne kha kawa ne kha minute ta masa de ke kawa nave ke chuang da wola ngi chang ke nave ke chuang pangma ba ko sile ke kawa wola ya rest ta hawa o kawa wola pangmam tu tu ko ku o kawa wola pangmam tu tu ko asika man ka wola ngo sa uje masa de kawa wola pangma ba ko sile de bunga asa mana kwa mkwasi lechi kwa makengu kani mwe mkwasi ki kwa lukula a takawa ule panga wa taa mtutu kwa unwa wala ngusa kusi si kaya ki radu mana kwa mkwasi lechi kawa khasuni mawala panga wa kana uri si kwa hii akwa singa khasini ki chukuna kawa jing na utu lagi panga wa teni na singi kani mwa kia anavi ki kata anta panga wa khasini ki chukuna atu kani uri si iwa khasuni khasini ki chukuna panga wa kana uri si akwa singa ya nishika kwa kongtamu wa panga wa ngayi lagi mkwasi lechi kliniki nave ke chuang ngak wan am da wala chi ko mang ngak pa nga ko chi ngau tu le pa nga pa te na thui sa gu sing ka chi chi kang khane ngue ake u wa clinic ki ake u sip tali e ka ngue si wen ngai ngum pa nga ba ka wa ku je la ka ngum ma je la a kham ge je la sim ko si de kai ka wa chi ge ang ngam e ka wa chi ge a chi a su sum gu da ka wa chi ge ngau tu le pa nga gu sing da ge amman ko se ga chi chi ge ka ma kya ngul ju wa kamaka ina khate ti panga ba ngi ga man ko wa wo chi ge mtan chung ngo la ngi chang go sa ga u chi ga ko ka ka ke ra do kwe ali kwa program ke ka ba ya tu kai si kwe kai kwa ra do ke numru na won ten se ba pen ne kha fm an tu ko ngo la ngo ngo sa go si ke mong ma so ten du ta ngo o la ngo

ekska f m kwa ulangwe mtana kuchu awngwa program ko sa kuji se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangwa ko se te ulang ji chan tan ko ma kham ko he ali ko program ko ke mtu tu ko a ngwa ka ula ke ka wa ka nu se sa ku si de ke na ve ki chuang ta pangwa ba ku si de ji ma ulang ji cha ko ma wo ji ke mtan chung ko ulang ko sa kuji se ka ya tamdena sindagi wolen ngun khachit da ba kwande ka wa crime ke safety kanu si si atene na sindagi na ve ki chuang pang ba ko se ke atung ko safety wo chi gem den chung ba wolang ji cha ngun ko sa ko ji se ka ge ra du ke ba tu ka si pang ba ko se de wolang ji cha den ko ma thum ka de kwa program kim den ko chu aung ba wolang ba ngun ko sa ka wi ji ga ko ka ya ke ra du ko sindagi wolat ngun ma thum ka de kwa program ke mong ma so den du tong ba wolang

XKFM kawa ulam ngawe mtano kuchu au nga programa ko sa uche se ka ke radu ke kawe atu ka kai se pangawa apwe kai tuwa radu ke nimuru ya wane ten sewa pen neha FM ngal mtutu kwe au nga wala nga jichang kwe sa uche se ka ke radu ke masita ke wala nga jichang tano kwe ma tamo alika program mtutu kwe unga wala nga wala sa uche se ka ke wala kwa nga ta aku sidagi kawe tu kai si pangwa ba kwe kai kwa ra dugi nimuru ya woni tin siwa pen ne kha fm on tu tu kwe a ngwa ka wala ngwa ngwe sa ku si si ngai dagi wala ngi chan tena kwe ma thamu kwe ke mo ngwa ma so ten du ta ngwa ba olang

xka f m ka wa ulangwem tenku chu awngo programa ta agusi de ka wa ulangwem ten chong ngong go sawuji chi ta ke rado ke ka we tu ka isi pangu go si de ulang chi chang tenku ngwa kam ali ko program ngwa kem tu tu kwe a ngwa ta ulangwa ngwe sawuji chi ka ke rado e ka we tu ka ka isi pangu agwe kai kwa rado ke numuru ya unetin seva ben neha fm ngam tu tu kwe awngo bolngo ngwe sa ko ji che ka ke a program ko nga ta ka be tu ka si pangu ko si de ka wa bolngo im ten chung ba ngwe sa ko ji che ka ke ra du ngwe ali ko program nga mto tu ko ngo ta olang ji chang ko sa ka wi ji gang ko ta ke ra du ko si de ka wa na ve ke chung nga pun nga bolngo ko nga ke kan si ka be tu ka si mto tu ko a ngo ta bolngo ngo sa ko ji che ka ke radhu ke mhongo maso tendu tongo ba olang

xcar f m kawa ulang ngoi pangam tanu ku chu aung ngo lang ku sa wi chi ka ke ra du ke ka wa tu ka khai se pangam ku e khai kwa ra du ke nimuru ya wani ten se va pen ne kha f m manum tu tu ku aung ngo lang ngo hang ku sa wi chi se ka ke ra du ke ka wa tu ka khai se pangam ku si de ka wa kwang khang ku su pa ke ulang ngoim ten chung ngawang ku sa ku jisi ka ke radhu ku sile kanu se ka uwa ka waya tu ka kai se pa ngaw ku kani ka prakham ngawa kim tu tu ku a ngwa ka ulang ngawang ku sa ku jisi ngay da ke ka uwa nawe ke chuang ngang da pa ngaw ku sile chima nawe ke chuang ngaw ulang jita kwa nga uwa chike mten chung ngaw ulang ku sa ku jisi ka ke radhu kani ka prakham mtu tu ku ngwa ka ulang ke kwang khan ku se pa ke 5 and 20 da khamanite mo ngang ka ngawa ulang ngoi ten hoji ta bang sa ka wisi ga kong ta ke ra do ke ka we tu ka isi pang ngo ko e khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ko e a ung ngo ulang ngo ku si le na ve ke chuang na pang ngo ku si le ka du si sa kha si ne i ko kong ta mo si um ten na sin de ulang ngo hoji ta ba ya ko de ka u krai me ke safety ka nu du si sa ku si de ke safety ko chim ngo tu le pang ngo ke chu khu na man ma sa wo chi gam ten chong ngo la ma ke mong ma so ten du tong ngo ulang

0: ka o lenga we mtene go tsho a o nga program go tsho use se ka ke radho ke ka be tu ka kai se pa nga go e kai to radho ke numero ya o ne ten seva pen ne kha fm o le mtoto go ya o nga le nga go e sa go use se ka ke a program go ko nga ke ka be tu kai se pa nga go se de go nga tsi tsang tene go nga thamo go ta go e a le kwa program go ngumtutukwe ngata ulanga jichangu sare chimaka ke resta akusire muniteng ko khangu sipa mo tonga ule ngwe khojita ba ke mo ngwa maso ta tonga ule ngwe khojita ba
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exco if em kawa olengo em tanu kuchu aung program ko sa uji se ka ke radu aku se de kawa tini kawa ne khanten minute ta kawe tu kai se pango ko se de olang ji chang tanu ko ma thamo ko ta ku se de kawa ola cha khang ko su pa ang ko sa uji se ka ke radu ke kawe tu kai se pango ba ko kai ko radu ke numero ya oniten seva pen neh fm on tutukwe aungo wala ngaji changwe sa ko ji se ka ke a wala ngo ko na da ko se de kwang khang gu su pa ge ka we tu kha ji de ngo chu aungo wala ngo wa ang ko sa ka wi ji ga ko ta ya da ma se de ke wala ngaji cha kwa de ka wa fier ta kha mani te kan gu su pa mo ta ngo wala ngo e de ngo a chi ta wa ang ko sa ko ji se ka ke ra du ke ka we tu kha ji pa ngo ko e kha ko ra du ke numero na oneten seva pen neha fm an mututukwe aungo ulang ngwe sakuji se ka ke radho ke maungo maso tendu tungo ulang

xka f m kawa wala nga m tana kuchu aw nga programa ko sa wuzi si ka ge radu ke kawya tu ka kai si pang nga kwe kai kwa radu ge numuru ya wani ten seva pen neha f m nga nga tutu kwe aw nga wala nga kwe sa wuzi si ka ge program nga kwa nga ke kawya tu ka kai si pang nga wuzi de wala nga si chan tena kwe nga tama kwe ta akwe alikwa program nga tutu kwe ungo lang ji chang go sa go ji se ka da ma se de kwang khan go su pa ke drin der ta kh mani te m go e ka ng va dang ng go sa de chi ma dang ke wo lang ngo kwang na ali kwa pro kham hm ten go ngo wo lang ng go e sa go ji se ka ke ra du ke ka be tu ka se pang va ten go chu ngo lang ji chang go sa go ji se ka ke wo lang ngo kwang na da ma se de ke Drain darta kamani tete na gusto pa mo to ang wala nyo eh tete na gusto a chitawa ang kuya sa kawisi si kaya ang kung ano kaya kaya tuwa kaya si kuya kaya ko ara do kay numero na ang wani ten siya pen neha FM ng mga tuto kuya aw ng wala ng zicha ang kuya sa rin si man kaya kay resta kay wala ng wala ng ha alikwa po ham nga kay mau nga maso tundo ito ng wala ng

exka if kawa ulang ngoy pang ngom tenu kuchu aw ngo program ko sa wisi se ka ke radu ke kabe tu ka khai si pang ngwa aku e khai kwa radu ke numero ya woni tin seva pen ne kha fm ngon tu tu ku aw ngo la ngaji chang go sa wisi se ta ma si de kwang khan go su pa ke 7 20 minute mo tong ngwa woling ngwi ye tin ngwa a chi ta ba kwa de ke ka wa community ke drugs ta kan u se pang ngwa go si de ka ba tu ka si mi tin ku chu aw ngwa ba wo la ngaji chang go sa de chi ma ka ke res ta ke wo la ngwa kwa ngwa ke ka ba tu ka si mi tin ku chu aw ngwa ba wo la ngaji chang go sa ka u si ga ko ka ya ke ma si de ka wa ngul ju ngwa ga tin chong ngwa ta sa ku si ge mo ngwa ma so tin du dong ngwa ba wo la ngwa

Exka if kawa walang emten ko chu ang mga programa ko sa wisi si ka ke radhong ke kaya tu kakay si pangnaba ako e kay ko radu ke numero e awon itin siya pen neha FM ang tutu ko e ang mga walang asit ang wisi sa wisi si ka ke radhong ke kaya tu kakay si pangnaba ko siya de walang asit ang tenu ko mga tamo ta ako si de ka wa kana wuluji se kawe tu kai se pangu ko e kai ko radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha f ma se de kwang khan go su pa ke 5 minute de mo un ta nga ba wole ngui e tene go khu a chite ba a u community de ke trang ola ngui sa go ji se ta ke radu ke kawe tu kai se pangu ba a ko e kai ko radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha f m tu tu ko e aung ngo lang ji chang go sa go ji se ka ke ra do ke ka ba tu ka ise pang ngo sing de wo lang ji chang ten go ma ta mo go ali ko pro kham mi tu ko ngo ba wo lang go sa ka wi si gang ko ka ke ra do a go se de ka wa tu ka ise mi ten go chu aung ngo lang ji chang ngo sa de ma si de kwang khang ngo su pa ge 5 minute mo ta ngo ba wo lang ni ten ho ji ta ba kwa de ka wa community ke drang o la mai ko sa ngo ba wo le kya ne kha ke kha su ngo la ati jige kwem ta chong ba ng ko sa ko si ga ko ta ke ra du ko si de ge wala ko ngam de ka u ma si de ge safety ke krem ng na ko ma si de ge de we o kha ba ta ta pang ba kan u si chu kuna a du ng ko safety a du ng tu ge ge chu kuna wo ji ge dan chong ba wala ko sa u si se ka ke ra du ko e le ko ba ham ngo m tu tu ko e ngo ta ya wala ng ji cha ng ko sa ka u si ga ko ta ya ta ma si de fer ma ni te kan ngo su pa a daga wala ngo im ten chong ma a kon ga de kan u si se u sing dege safety ko jing ngo thule pang ma kan u se u si de ko un ta mu se u a chi gem ten chong ma wala ngi cha hang ku sa ka wi si ga ma kon ta ke ra du ku e ale ko abraham mtu tu ko ngo wala ngo sa ga ma ma so ten du tu ngo wala

if kawa walang awim tanong ko siyo awang programa ko sa wajis si kake rado ki kaya tu kakay si pangawa ko e kay kwa rado ki numero ya wani ten siya pen neha FM ano mtoto ko e awang walang jitsi ang sa wajis si kake rado ta ako si de kwang kan ko siyo pa ki walang ko humo kawang nga ko e mwan hono ko e awa 12 vire wa chige mtacho ko e awang walang jitsi hongkwe sakwisi si kaake raduwe kwe tuwa kaisi pangawa akwe kaikwa raduwe numuru ya wani ten siyewa pen neha FM anu mtutu kwe awunga wolang kwe saari kawa dengu pangawa siten chima dengu ke wolang jicha kwa nga ke ka ua kininu heke kola ke johaku uzila pangawa kwe sile kawa chinga utule ke pangawa kanda uzi sakwisi take kawa uzila mga sile kakwa ahana tamu kwe problem no da pano ba aman hasa aman hawa en ka ko usilo kwe kani ke chung hale wa chi ke mten chung no ba ulang ji chang wa sare chi ma ta ke res ta kha ke ulang no kon na ke ka ba tu ka se pano go sing de ke mten chu aw no ulang ji chang wa sa go ji chi ke yang ko ma ta ke ra do kwe ale pa pa kham no wa mten tu kwe no ka ya ulang ji chang wa sare chi ma ta ke ma si de kwang khang go su pa ke wulan ni em tan chung ba ke ka wa dang ke community ke drang aula ke mong ma so tan du tong ba wulang

Exka if kawa walang emtan ko chu awang programo ko sa wajis si kage rado da ako si dage ko ang kan ko si pa ke walang ko emtan chung ko ke kawa elve kama niya kamani te ke ko ali ko program ko ang tutu ko ngata walang ajicha ang ko sa wajis si kage rado ke ko yatu kai si pangwa ko kai ko rado ke numero yung wani ten siwa pen neha FM ang tutu ko ang mga lang ang ko sa ko si si ka ke a program ng ako nga ke kaya tuwa kay si pang ko si dey wala ng si chan tinu ko nga tama ko ko alik ko program nga ang tutu ko ang mga lang ang ko sa ko si si ka ke masid ke kawa wala ng mga tinu ko ko si dey ko ang kan ko si pa ke kawa elfe kama 10 minute ke tinu ko ke kininu kola jua pangwa sindagi ko chige kan kau jua ngum ko sing dagi ka wai au zela ga ma sidai ka wai ka ko ngum ma ni ni ka ko kon tamo ko jum a sin chu wo chige mta chu ngwa la ngwa ko sa wi che ka ke ra do ke ma ngwa ma so tan du tong ngwa ko lang